jati kaya na pun na kunda mineribi jinglol ma pan na kwashalibi loktak na mingshal oiribi kay na yang kokman bilamdam ni ataw babok bi imani.

Pumnamag nang gitay bang ni nang nasana balilani. Thaujan biro nanay busu uhan biro to labananayda. Jagat pasumat pa nang gisagdam.

Acik pa ahinggi amam ba matamloy kiduna. Nungpok tang ba may kaida, ngangra na pagkuraw gi mga alyalakli. Taibang ziba singsu, nung magisinta, pang bahuraklay.

He taibang busem biriba, amam angan buk hai biriba sak udab ibungo. Nang giloy na idraba na tikpuk karam na say thado na loy banay gani. Kurum jari nang bu, tol laba ay na.

ningthaujan EVI ma debi ke konjal da yambem sana tombi debi na sering ba matam sei si tanje ke bakale na tawan tawan ba konjal da matam sei sing tanje ba loijari adom na thorum ta biri ba si akashwani palgi kangla channel gi ayuki thorum paring ni

nga si ginasumda tabisi matamisising. Hay da barani nung sibadi kay na batung na ba anigi pantung dugilan pamni tamoy anigi pukning anigi luri badi nung si hay ba wahido nati nung si hay ba wahidugi taza ba ngak pa pantung gidamak kong pamling dana zatminaba amadi pantung dugidamak pumnamak mayo yamin na ba doon eh.

Thorum sandok tuna tahan jari basi akaswani infal ge kengla channel ge ayuk ki thorum paring ni. Hauzik ta bisi Manipuri film si sing. Ahan badal upi si Pabungi cycle film si digi. Boro ning tau jana sayring ba sori shenjam na sayrang bisi. Saisak li bising di sori shenjam mamari Pushparani.

hauziga domna tabire ai vagi khorjai digi ani sub sharukta tangbal lan mapal subapandu puthuk puda teng bang bang hem sanning thousam khonjal da madi thorum puthuk ba thoksom renobala tabiri bisi akashwani phalgi kangla channel gi ki thorum paringni hauzik ta bisi matam se ani kak ahan badalu bisi soro khaibam ngantoi chanungi khonjal da surendrajit ilang bangi mayekta sumase wisini nauzari bi lairang aini

ngai ko takisi tabiri adom na thorum tabiri besi akashwani phalgi kangla channel gi thorum ni hausik tabisi songtham kamla devi gi konjalda bijendra kumar sharma na sharing ba matamisi ita aigi malika lekol asum se wisini

hangla nongdon adiyada nang bukoi na putuda sarga gi lairim bi kayaga nangga natasa na hangani thazama gi laima yauraga haibong charong charong hektuna nafamda khudol oina piba ai ngamgani mathangda mukta han jagadauri paisai asi mapuk mai film dagi afawamadi resmita ani punasakmina bani sairingba bimol pibau sairangba afau

Masigi makatarak pada. Lamle lamdam masibo ayung ana kon tha biri manumida ana kon san biri bi. Singu khoyum lining thau khoymom lari bi khangjeng lei mai ma busu tola badi na sa ana khubam chang jau tara alo na khurum jari. Ani surak pada ay bu popa popi bandhau pali mani busu na sa ana thamo ikon da pochin jari. Ahum surak pada khang daba hai taba kaya abu khang na naba hai na naba ay bu khot pai dun lam jing lam tak pirak pa. Sintak puri lining han busu na sa ana lejari ma ba mastagi khurum jari. Loina loina na ngasi ya.

망고랑도 따랑 박덕 밤에랑도 밤베라가 히닥보 신망도 담메라가 동자이에시 빠이레르 히닥보세 뿌덕 브룩싱드나 매쿠 상낙 상낙 감톡드나 빠이모와 간다우드나 레이브 마땅 따자와이야 마땅 시다마마랑엔 더비나 반동어 빠기 낙도살 천지레라가 반 더이 빠이붕어 나몸나 코름제리에 빠기 몸 하고로 하고로 Pantau ipana namuam buka wibu buka di sana ya tang tak piga daba lai bagene pantau namuam da ya wapau dan biu harapa. Mamam nang len tai bigi ya wadu tara bata. Mamam nang len gisang luk sak tam ura bata. Pantau ma pau iba harau man kitra. Pagi mam nang len lebe ma. Imam nang namuam iran ya da lai tabase. Imam nang gisang luk sak tam ura bata. Ipa lai pang kang din he. Aduna na ipana nang buka wani na ipagi mam nang len lebe ma. Ado imom lang lian. Imom lang naha kasi. Naha nung da angom nung mangkong yama da pantaw na pa wai bay na na tau jing hai rang. Ka ki ba, le dam tabom bari pajil lak le do imom lang lian libe mo. Ado imom lang lian. Sama sama na ko jing oi de haraga un po yama ma pantaw na pa wai bay na lang li haraga. Koro unumi tabala baba ma yengari imom nang bu. Dayum asan ba angom nung mangkong yama da Maran jingwa lambi tamhal lagi, luhong lagi hai na panthau na pa, wai bai na pai mong da khali ni pagi imam. Ado imam, imam nang na apam ba umpo sana kaya hapu ge, lupa kaya hapu ge, sarai pi kaya am hapu ge, imam nang na apam ba da panthau na pa ge pa phanda hayo, panthau na pa na pi ge ni pagi imam nang li li bie ma. Sing na parai lai ga no, isa na apam ba da, panthau na pa wai bai na amat. To watan hakoni pagi mom yawa spiga iseng asum na har labada mamom lang len thabi da pa dom ma pagi yawa do tara bada ma pung ning harau badi la ra dana khambi mai na su bu ga sab mana khare pang kha oi khare thamoi la ka nong do khambi mai hong na sali mamom lang len thabi aki ba khang bhai ba samai ma sa da gari ma tal ra tar tu ngoi na re da Nolalian tapi nak, pantau ipai bunga apa pa? Kali yawanu ni pantau ipai anu ngasih nama om datang pilih bayawa siapa? Aman tak popin nama om nolalian ayah pun wang lian pungja kudingi. Korong nomit kudingi sakai salai hong hong dana. Korong nomit kudingi nama om buat hajabi bersibu. Nama om singel lerang wayna urur beran ni pantau ipai bunga. Nama om kali mata nungsi beran ni pantau ipai bunga. Naha nung da panthau ipa na miyam amang da ipal panthau ning dhau amadi panthau anina akau kau bhangai da kuman mangon da namomu thaja kiba korau na mil adudagi namom di panthau giya thangdi korau thakta kahanjaroi maliam naida sutta hanjaroi hai na namom na paima nung da khanjaduna singu thangjing laibu paliam naduna namom ipuning da lipsa kharabandi ni panthau ipaibu nga Laibak shaubi namom di kumala da yekshiragi nungjai kada thungjiragi. Imangani subangam zararai panthau ipai bunga. Namom da dukumba yawadu singgo ibiranu namom. Khangbangam zidedo panthau ipai bunga. Mamom langle nasum na harak labada. Singku na hati laibak panthau mapada mamongi yawadu tarabada wangun tog shaubana. Mamilasi imungan kare. Masasya tak tak tak etan ni ii. Tangji linggi matau ku masaba bong loi nana pi pi pi heta kabai. Kari lang ket lam hai bisi dia. Pantau ma pai ki sintak tabu hancal lanjan pakum basu sai ni lang ket lam hai bisi di. Nang ama pok padagi pantau na pai se kege lepang miyam di ikai ba nang liba natabaran hei. Lang ket lam hai bisi dia. Sat ko chalau. Nasak adu yening deh, awak juga, apa masih thado tu nasat ko, hai dana, pada umur pai bung singku nahati lahi bana asah bama loin, makut tapai ribat tongjai lupa topat tongjai esina, sal lau nama mamlanin thabi tu kalak pematam da mamlanin thabi tu sal lau nenda pali sayna kol kaji tang bumbu matam da mamlanin thabi se manggu langa si da malim nai mai thakas telung sal, hete hitagrei.
Mamong.

0: missionary.
1: Itub na semichone na jahan ungshungwen da lakamatha nganang rumaira ka khani ya ranye sa da lasem hi chirchom rijajo we na nganang rumsa.
2: Iwi ming chirchom rijajo hoi achu ina baki kichi lasem we aming na o mikumo. A one na one bum li one ching la. One bum li hun ka one shog laga puta hao.

Matang na magtabila si. Ras ilang wam amadi pasparani anina sakmina ba. Abung wai na sayring ba. Rahul Blue na sayrang ba. Hay na ba do chumle film sa isayama.

0: nga thuk na ba ma ji sanga tana bugi da ta khoi na kap se bani ko
1: tan thoki ba
0: tan thoki bani adu ga ma se ka pa matam da khoi gi organic gi ba posak sing si di yari gi khoi gi nung da wa ra matam da kapi bane he na pha ba heli adu ga khoi gi ma ga sin na ba ya ba sina khoi gi tin gi la tar pa sing si ga khoi ga yellow and the blue sticky trap ana khoi gi gam khoi gi na pa khoi gi tin pa ba da na pa ya ka no si la ye ba ko
1: khoi gi
0: trap lang tha pa khoi gam sin na pa se khoi gi na pa se khoi gi pairi ba tin ku pairi ba mayam sing se khoi stay sida
1: pheromone trap
0: ka pheromone trap ka leri adu si gi yellow ga blue sticky trap ka se khoi gi sangam ma da nga sai gi khoi gi pamphen wu hun bibu wa ru su da gi long ling thopi bo ru ga su khoi gi sangam ma da masing trying thoi gu ma se khoi gi thepi ba ma si thepi bo ta ra ga ding sai gi la ka dori ba tin ta ra ka dori la ka dori ba mayam sing se ma si gi kan se khoi gi handa han ba di khara ngam ga dra nai na tham jai adu ga nga sai gi amana khoi gi machine sik pi khoi gi makha sik pi hai ta re ko si gi sina
1: khoi
0: mayon sik pi kari wene hidak to wa ya ge hai ba matam da khoi chemical wene hai ra hai jara gana khoi gi preponil hai jana ko si gi kanu si season ba yai khoi gi ma se insecticide si adu ihan ba kram kanda sina ga de ge hai matam da ihan ba khoi na sing do fast to dressing si loir matung da khoi na sangam ma da khoi na kilo manga season ba yai adu ga wahi ki matang si da hai gi ba se ma sai gi khoi gi aina mamang da su panjagre khoi gi kebuka si khoi gi sangam ma da kilo ani sina biraga haibadi saibraga khoi gi haibadi kari gumba wahik sina hana tadna leiraga di khoi ni ihan hamba de insecticide se kap thok piyu insecticide ama kap thok piyu adu gi matung da khoi na sangam ama da kebuka se kilo ani hapiyu adu hap khraba sai graba matung da khoi na numit humni gi matung da khoi ising se amuk thadok pi ga da boni
1: oh hello ponjung phang getre adu sai gi se treatment gi matang da ta ma ta
0: si treatment gi matang jida nga sai gi khoi gi organic
1: phonom ta ga hello line chip ang phang getre connection si kidang problem le si sai sang do ai patang ma ka ta bi
0: ai khoi gi nga sai gi aina mamang da panjaram ba khoi gi organic ki oi tara ga di khoi gi rice care hai ri ba ma gi treat name ni adu na khoi na ma sita sita yauri ba si trichoderma ga su da namaskar yawi adu na akhoi na masi ihan hamada mayam na pamphen hun ba buiro su lohon gi lingtho pagi wor bu su ihan hamada akhoi na ising da akhoi na tingbi ra ga omba matam sida akhoi na lokthok pira matung da akhoi na ngasa gi sindang ma khya che cholok pa matam sida akhoi na akhoi gi urum lai ba mafam hai tare ko
1: sada
0: num sada na ta ba akhoi organic wor ba poching sida yari gai akhoi gi urum da ta wi ga da wuni maram di ngasa gi hingkup ki yauri ba kana ba poching chinung sa gi manga anda to boi tara ga di makhoi se kangjan ba ma gi kana ba kana se pura phang ba ngamde adu na ngasai gi nungdang wairam sida akhoi na tripal goma ma da akhoi na kano se stay sida akhoi gi phau ma kano se maiwon tho obasi haido pira ga mathak sida akhoi gi ngasai gi rice care se akhoi gi tot laga tob su yai na traga na akhoi gi ma se mathak sida section bi ga sol ingai mai inin leining ase tob pira ga akhoi gi kano sina ngasai gi tripal na traga akhoi gi se khau sing sida akhoi gi on bi ba haitare on bi ba tor bi ba haitare adu ga akhoi gi rice care goma akhoi organic se sin na boi batar ga di yam dra ba da akhoi gi pungkha pung ama watlingai da akhoi gi kano se hidak se torpi ga dawani adu ga hun ga dawba pung ama pung khaima pung ama watlingai da tobi ga dawani adu ga yari ga ima adu ga akhoi na organic se sina bibo oi tara ga di nungdang wairam gi matam se da akhoi na phau hun bi bisina hena ma gi apha ba oi adu ga akhoi na kano chemical oi na sina ge haira ga na akhoi gi market ta phangi ba akhoi gi sap powder na akhoi gi carbon dinzim ga menko ji koi gi kamai composition ani yau ba ma lai ko adu ma se akhoi gi seset ta akhoi gi packet oina phang ba su lai ma se akhoi gi sangam ma da adu akhoi gi 20 gram se sin na ba yai ma si su akhoi gi ngasai gi ting ba matam da hian ham ba gi da su dum tot ke ba yai adu ga akhoi gi maiwon tho matung da so akhoi na dum akhoi na khut na pa ka no to bu nuai tre hai kana sprayer akhoi gi masa akhoi gi 1 liter gi bottle sida akhoi gi no sida dis ta hapa ga thit laga dum mathak ta caption bi bo ra ga so dum ka su kai bale ti adu ga akhoi gi sit treatment to bu sina kari kana ga de gi hai ba matam sida akhoi gi ngasai gi pa no sida le bak le hau ka no gi mara tarak pa matam sida su ngasai gi han ma kha tarak pa akhoi gi mara sina akhoi le bak ta tarak matam da ma gi ka no si jum phagalan be heli adagi amana akhoi gi le bak le hau manung sida kokphai su ja yauri ba pathogen yauri ba sing se sidai sidai su makoi na phan ba ngam aduna numit akhoi gi kuntha ga ni phuni bauti makoi gi sigi laina gi kno lak pa sing se ya ma ti chang han dan ba ngam
1: ade ga masi gi sangam ma gi sang ji da koi na phau se ling ge adra ga hun ge koi na pam bel ge da makta da gi lahol hul laga na ki lokai am sang ba ma gi phau phau do gi matung na ta re ba se pa khum lak ti phonom tak lok jok pi
2: hello good evening, sir.
1: Good evening.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯄꯣꯁ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯈꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯍꯪꯕꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ
1: ꯍꯨꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯗ.
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯣꯏꯕ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯐꯦꯜ ꯍꯨꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯔꯕꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ. ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ 20 ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯃꯗ 20 ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯔꯐꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯗ, ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯃꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯥꯊꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯦꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯐꯦꯜ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-6ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5-6ꯅꯤ ꯆꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯟꯆꯤ 2-3ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯕꯦꯜꯁꯦ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20-25ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯕꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 50ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤꯁꯦ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ, ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯝꯐꯦꯜꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯧꯍꯣꯜ ꯍꯨꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯐꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯗꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣ 10 ꯍꯨꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏ, 10ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯨꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
1: ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ. ꯍꯜꯂꯣ,
2: ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯥꯔ.
1: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ?
2: ꯁꯥꯔ, ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄꯥꯠꯇꯤ ꯁꯨꯡꯊꯥꯝ ꯍꯤꯕ ꯌꯥꯝꯃꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯧꯗꯤ ꯎꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯔ.
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.
2: ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ?
1: ꯍꯣꯏ, ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
2: ꯁꯥꯔ, ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯧꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯒꯗꯤ ꯐꯧꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯥꯔ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯥꯟꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯕ, ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯨꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯝꯅꯕ ꯑꯩ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯀꯩ ꯑꯣꯖꯥ, ꯌꯨ ꯑꯦꯝꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ kapi patela lita kadai pesticide insecticide me amse koi phawde seasonary se jakchang de chok tabra ki kamai to ge mase mai ju waiting period ma de lai ngane na khanje si matang da kamai to ya han boi ni se thambi
0: a koi gi ihan ha madai na thamjani ngi mase ayam ba se hana de gi ayam na chemical gi sin ba se dum hana hau gre du ro to gum su a koi gi hongjik to isana hojikji mayam na sta haksang sokpa haibasi sum tamna tamna akhoi gi wakhan tarapa gi tara abanina tarapa haigatra sina khoina kadau gi haiba matam da ji organic ji wina mai unjin bina haiba natra ga natural farming ji da hoji kan trian ji sida wina sali ko aduna yari gai di akhoina organic kumba adigi natural farming da sina bising si wina sida wina sina bana phai adubu ai organic ki wina ya na madanga sagi tilak hida akhoi gi chemical sina bisi gi ta kari kari chum akhoi gi sina ba yage haiba matam da asa aina mamang da su haijagre akhoi gi ihana ma da khwai de gi ihana ma maru ba khura ka dori ba si akhoi na mana ma sing bu era sung yang mana ma sing bu era su phau bu era su akhoi ni ihana ma da seed treatment haiba se na traga seeding treatment na traga nursery treatment haiba si yam darkar oi kari gi no haiba matam di akhoi gi hojik si thaina ga hojik ka yam manadre kari no haiba di climate change aing asa ol ba se na hak lai daga muk nuksa sai nga hak lai daga muk nuong tai masina kari da akai ba la ke haiba matam da akhoi gi humidity da wang khali iko akhoi gi nin gi sang si wang khali omsak na ba phau yak sang da su lai ba sing ji ko singi matung da akhoi na nuong se muk khang ta ta ba nuksa sa ba sina akhoi gi lai ba manung si da akhoi gi phangi side haiba di ko phai su za gi sang si ong wang khala pahi aduna akhoi na kari taw ga da ge masidi gi kari mai na ngak thok ka da ge haiba matam da nga sai gi akhoi gi seed treatment natraga seeding treatment haiba akhoi gi ani akhoi gi si ani sida akhoi gi organic na taw ba yai natraga chemical na taw ba si yai si ani sima akhoi gi ya ihan ham ba da akhoi na masi lobi ga da buni ani su ba da na nga sai gi akhoi gi chemical mayam sin ne bisi gi mo ta akhoi na organic na sin na bi gi hai tar ga di ihan ham ba da aina nga sai gi sprayer akhoi gi liter ama sida akhoi gi 45 ml neem oil se akhoi 1000 ppm bi sima lobi ba adegi akhoi gi 750 ml cow urine se sima happy ba adegi stage stage aina nga sai sigi sima tobe yare adegi ani suba mana nga sai gi pambi sikhra masamo mu phaglan ge haiba taraga di akhoi na stage stage kari mu hapa ya ge haiba matam da akhoi na spare drum ama da 45 neem oil sima happy raba adegi akhoi gi bharmi wash ana akhoi gi bharmi compost ba gi akhoi gi bharmi wash ana magi liquid ama lai bse magi 375 ml ama happy ba aduga 375 ml ama cow urine se lobi raga akhoi gi yam dra bada 10 days 10 days ki interval si da kapi raga di ngasa gi magi laina tina laina ta ba gi su yam na hagar kono hantar bi rakani aduga akhoi gi masa su phagal kani ko aduga ama ga su haija ge akhoi gi yellow sticky trap blue sticky trap and aina ma haija ba do mase akhoi gi tin kang pairi ba mayam sing chu chu ma gon da yam na handa ba da mating pang ba moi ba ni aduga yellow blue sticky trap se akhoi gi phangbam zo yong ta haija ge mayam na yellow blue sticky trap haira ga akhoi gi krai da phang ga duina ka do ga duina phang khoi khwai man bazar su phangi ma se kai thien da su phangi aduga akhoi gi online da hoji akhoi gi order to ba akhoi gi amazon le ba snap deal flipkart le ba se da adum order to bi ra ga akhoi na ma si gi ka do si yellow sticky trap se si ne ba si yam
1: ka na organic wen se na ra ga ti pambi da su ma ji hida ki ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯦꯜ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯔꯦꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ
0: ꯂꯩꯖꯩ
1: ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯖꯧ ꯍꯜꯂꯣ
3: ꯍꯜꯂꯣ
1: ꯍꯜꯂꯣ ꯀꯣꯡ ꯀꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
3: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯀꯩ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯝ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
3: ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯇꯦꯟ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯞꯆꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯛꯊꯨꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯕ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯇꯔꯥ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥꯔ
1: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦꯕꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯤ
3: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯛꯊꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯝꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦꯕꯣꯗ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯁꯣꯔꯤꯁꯦ
3: ꯁꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯗ ꯍꯨꯟꯖꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ
1: ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯟꯒꯤꯁꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ 24 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯛꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯟꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦ
3: ꯀꯥꯛꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯧꯒꯟꯕ ꯁꯥꯔ
1: ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯈꯥ
3: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯒꯨ ꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯇꯤꯄꯥꯒꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ 거기 각톰 이제 그런 아제 소르기 이제 그런 건 뭐 임마 진짜 사티지 좀 쓰는 거야
0: 거기 하비리 버스 야 숨미 거 거기 사티시 거기 포스트 이머전스 하이다르디 거기 요자기 땅 군머리다 군게가나 로시 포구디 가노시 군비기 분이나 거기 니미 망아 터룩니기 만웅다 오이비 바타르 바오이 타르가디 거기 가노시 좀 사티지 신나바야 아두가 사티시기 하리바 거기 systemic koigi selective herbicide se magi atopa tongan ma magi kanu masu yawi ko magi di kapain toge haiba batam da asagi phau da sohandana koigi any atopa maru ma oiba sing se magi mathau se koigi mathak tagi nataba koigi a ma kha lebak manung da gi koigi lebak kha si da gi magi kanu gi
1: mayon
0: thol pasi da gi hana mana manung da gi hana magi napi se hana handa han basi haure magi
1: kanu halakatun maton thon da bai
0: ta maton thon da
1: ado hagup nung si jom aya mana loina napi makal se demo hatong mara sathi ji kamain
0: sathi se
1: adam da hon da ko
0: loina mak aya ba khoi gi khoi mana apak pa hai tare ko mana apak pa khoi gi khoi gi broad lip ha gadra khoi se aya mana
1: sin na ba aya mana napi makal se demo
0: adu ga ai amak khak ta hai ji ge tham ji ge na sai gi khoi gi ato pa ma so dum sin na ba ai ko khoi gi post emergence oi tare ga di khoi gi nomin goal hai da na ko khoi gi ma sin na post emergency khoi gi kayam sin na ga de ge hai ba da khoi gi pamamada akhoi gi gram trying to make high sin ba yai aduga sangam amagi oragana akhoi gi gram yang khai happy ga dawani ko aduga masigi akhoi nominee goal haibase oitara ga di akhoi na maasi kapa matam sida magi hidak se kapa matam sida akhoi gi ising yaudana yaudana akhoi gi sing si thok piraga si thok piraga akhoi gi ngasai gi nominee goal se kapira ba matung da nomit ninini di akhoi gi sing se hapsan biroi da bani nomit ninini gi matung da mu ising se mu hapsan bi ga da adige amaga mo haijer kige akhoi gi pimix ana maga leibe ko post emergency kyone ka pa khoi gi na pi dak se khoi gi na mana ka mai to gi have the hoji kyu di matam ma gi du na kitang lai matam do yam dri ko hapta phadri ko adu ga khoi gi kitang numit ku mani gi oiba oi ta ra ga di khoi na kanu si pimix si dum si na ba yai ko khoi gi pam ma da gram ani khoi gi sangam mo ra ga na khoi gram ni pan si ju si na ba ya
1: hello kong kong abi
2: sai kumpi le ya so de bo ko de sa
1: hai kali khang bini bo sa ro habi
2: mention de ba kai kum ne je ba expert ji kan da khang jan to de hai ai ji lo ra mo le je ba sa ma si a ji si ko ji pam phen hun ba da dum khon jan gre na mi ma pan ni mo se jan gre ba ma si ai ha na jing ba kai ba ma ta ha ki ba le ji a ji ki dai ba tang kak si da kai ma ha ba ya ba ki kar ma tang kak ta de ki napi hidang ching ba tira ni da to ya ba matham matham matham dong tang ta ji kham jan ba
1: oi pani pani expert ge fo kom ta bi ji oi ge za borot ke se mai se mid 90s muk suru ma ne mai pam pe lon kri se ta ma se da har ha phong tre ta te ge napi da ching sai ba ya ba ge exact mai ge timing hai ta re besel do so ha phong to ba ma le mai so ha ke tre ai ri kai kai usi ha pa ya ba timing si yoksa la ba ka mai kari phi ba
0: akhoi gi har se akhoi gi phangdabadi gi oram basu yai leitab gi oram basu yai ko ado akhoi na masida isida pamphen hun gra ba matung sida akhoi na happy hokdaba ta ba oi taragadi yam draba da akhoi na numit tara deina numit tranga ni sigi manung sida akhoi na ngasai gi hairi ba akhoi gi urea se akhoi gi hapa yai akhoi gi kano se so hapa yai super se so hapa yai adegi potassium se so hapa yai sigi matang jai wapama ma gata thamjage akhoi gi urea se akhoi gi ta hoi kanu bu gi bakha bodi poli akhoi na hap ka dori ba anya haija ga dori snama yam gi abres ki wina haija ga dori ko soil test ki matungi na akhoi gi urea se ma gi karo se hap ka den lokham lokham du gi makha poli
1: awat
0: pa du gi kana gu ma na akhoi gi sang hen ya bu su lei adai kana gu lokham ma na akhoi gi har chi kitang ma pham chi kitang da hau le ba wat poin se lei ko ado akhoi gi urea se kayam hap ka da bano hai ba matam da akhoi gi sangam ma da akhoi gi urea se kilo ni phu mari hap ka do bani kilo ni phu mari hap asi ngasai gi yahan ba akhoi gi aroi ba khoi ba matam sida akhoi gi ma si urea se tangka hom thong na hap ka da bani kilo kuni thoi hap ka da bani ado kilo kuni thoi singa sai gi oja gi hap hok da ba do ado kilo kuni thoi se adum hap pa yai oji ki akhoi gi numit ma pan tara ni tra nga ni sibu gi manung sida akhoi kuni thoi se hap pa yai adu gi matung da akhoi gi numit kun tra ni sura pa da kilo tara ma thoi ma hapi ga da bani adu ga numit ni phu ma nga ni da kilo tara ma thoi ma ga hapi ga da bani
1: adu ga kemikal se sai matam se
0: amai matam utong sala koi gi matam si bok ta hapi ga da bani adu ga amaga thamjaning ba mana ngasagi urea nataba akwegi potase potase akwegi kayam hapka do wuno have the mass akwegi tanka ani thungna hapiga do wuneba akwegi ozagi ngasagi to hapau drabani na ngasagi potase akwaina sangam amada kilo trim pan happy kilo trim pan si akwegi tanka ani thungna hapkani aduna ngasagi aroi ba khoi ba da happy hou drabani na masi akwegi kilo trim thoi si dum nomi na akwegi tara tra ngani si manung si da happy gani aduga lemhouri ba kilo taruk asi kilo taruk asina akwegi numi nifu mangani subata ngasagi akwegi urea kilo trama thoi ama hap da wat paduga sigi akwegi jiki potas ki kilo taruk siga masi ani si to san mineraga masi akwegi numi nifu mangani subata saibi
1: hello ade kon sagi super gi matang da di masi one time da hapna bagai me super gi matang di kam
0: super si akwegi one time da hap ka da uni sum me ado akwegi super si ma di ani sarak suba khoi ba da dum hap ki ba yare akwegi super si kayam hap ka da bu no hai ba da akwegi abres oina akwegi kg humpuni to ji sangam ma da hapi ga da bun
1: be kam kar kal 5 sare hello ado kon sagi sang je kilo gari sangam ma da ti kilo kayam sang ni ngasai gi lawan loin kun gi hai taragadi maka kada tabi sai maru chit ret hai tare chiki sang si
0: akoi gi ngasai gi ihan hamada akoi gi lahun hun bagi oi ba taragadi akoi gi ngasai gi akoi gi phaudi se akoi gi yamdra bada sangam ma da akoi na keji tara si hun bi da
1: da koi ba akari pamphel gi da ti kamai to imas
0: pamphel gi da oi bi ba taragadi akoi na konbiba matamda lobiba matamda kg tranga logotabun
1: ade ko lokham sembagi sai hara pagi uji puti matiyam panbi kitang elaborate to nai jaba tare lokham sembata hara pagi mo ade support sina uji karam kanda tegi kota surya sorokon ji uji mapenna tasbi kre abe santong na petong habi
0: ai haijage akoi gi ngasai gi akoi gi khwaidi gi maru eba hai tara ga di akoi gi nutrient management hai tare akoi gi nutrition hai ga tare gi ma gi machine jak se happy ba hai tare ko si gi si ihan hamba da akoi na khwaidi gi maru ri ba akoi gi major kan wo se akoi gi urea akoi gi super npk hari ba se urea super da gi potas hai na le ba ko da dai ba si da akoi gi ngasai gi urea si ngasai gi ihan hamba akoi na aroi ba khoi ba hai tare ko akoi gi pamphen hulam dai natraga akoi gi lohon sin ling thom dai gi aroi ba khoi ba matam
1: si da special dos kai
0: na special dos sai ba si da nga sai gi
1: phone nam tak lok jong gi hello hello
4: good evening sir
1: good evening ming li pa mai bi
4: sir I disordered marang mel kai de gi ni sir
1: hoi kali khang bi ning bai bi
4: de experiment su sorry kai khun da de
1: mai thai sai
4: ai na hang jene ki hajik che paktak na sir ko gi pamphel gi phibon si da paktak na dum loin khun na re adu ga hak che akoi na han sing na han sing na angang ko gi inga ni pa ri ka ni sum phai na da ba ko
1: hoi
4: adu da ai ko na ngi che pamphel gi bidi hai pet chaw ra pa ma ai na khang jere sa na su tak pi he adu ma ta ko na ling ba si da ai ko na ka ri process ta ga da ge akoi na ma si da akoi gi pa pa ya ba la na ti nan de ge ko ni ka ri ka ri nga ka ni han advantage na sai har sai be har pi be niom si si khara pe expert gi tak pi ramo aduga ti ge loin na akoi na lo ma tung da across lo ma tung da quick ari kai sim phang lo ga de ge ha si ma tang su kha tak pi ram
1: pani pani expert ta bi si koi gi biso si si si koi ling bagi mata ni ga ma sai ya yam se na koi gi pampel mo gi de pampel se yam lo tong na ri adu ling bagi da di sa thok se ma rang kai na phangna bahar apugi mong chidi kamai toi
0: a khoi gi ding bagi hai tare long ling thopugi oi tara ga di ihan hamba da khoi na ma gi si aina kitang har gi har gi mamang si da khoi na kitang apa ma ga tham jage lokom sem sa ba si da khoi na nga sai gi tha ga dori ba lokom khoi na ling thok ga dori ma pham si da khoi na numitra nga ni kunni wali gi mamang si da khoi ising hana thajan birani ising hana se hapchan biraba matung da khoi numitra nga ni kunni le matung si da khoi na phajana khoi birani khoi gi ma khoi gi som karan tha ba hai tare ko smaina khoi na masi tau bi ra ma tung da khoi na phajana labeling ha di lai ti manana sim bi ba ma de de uri wari yaw ri ba ma yam sing che phajana khando pi ra ba ma tung si da khoi gi mamang si da khoi ai ki da mamang ama u di khoi gi single super phosphate hai ba di nga sai gi ma si bu di khoi gi amurani ra khoi ba ma tam si da khoi gi sangam ama da kilo humphuni toi si di ma di mamang da mangjong na ha pe ya re aduga khoi gi urea oi tara ga di urea si nga sai gi khoi gi 아로이베 코이거다 코이기 링토카다 보니미세 시데이시다 코이기 유리아시 킬로 코이기 상가마마다 푼나 니키지 니푸마리 합카다 보니 아두 코이나 땅카 홈톡나 코이기 가노시 유리아시 합카니 얀 함바다 코이나 로링 토피바 누미치다 코이나 유리아 킬로 코니 토지 차이 토피가니 아두기 마퉁시다 코이나 로우시 코이기 빙비 바하이가다 셴비 셴독비 바하이바 코이기 누미 콘타니스다 토고노 토 루에르바 마퉁다 코이나 유리아시 킬로 트라마 토이 마 합카니
1: 코이 빙글로르 마퉁다
0: 빙글로르 마퉁다 코이기 유리아 키지 트라마 토이 합카니 아두가 누미 니푸마가니 수락바다 코이기 킬로 트라마 토이

Film ise yerobda tabirasi. Miramim cha film se ki roshi binana sakpa. Suresh Sidang na sairangba bishe marang temna sairang wishe.

0: Sì. Kutto. Kutto.
1: Yani.
0: Amutta bibiro.
1: Yani heba.
0: Ai cinca tsaki.
1: Yani.
0: Ai cinca tsaki.
1: Yani heba. Ai shunka tsaki. Singtak sidagi yeng takibada. Loktak basi onto na pasakri.
0: Yam pazabani.
2: Matatui ba! Nalang na sa kinuko on din niya eh!
1: Iyeng ki ba may kaida? Ni pamhong bang amdre? Ima, nakakinagundi sa itado na loy pa na iraro. Hey, ima, loktak lay din bi. Nangina sa igola si dad. Nak na ay buso. Kunsiso palay ba panganbiyo ba?
0: Karino, itan ta tumin na suwali to po. Ay buso ka rin tahalo ta na.
1: Asuk pasaba ma pumba mada bikini pubira pagi dama sumbu tagat sari. Aina ada jiri bam dahan krabasu ngasi gi lokta ki pasaba simadi kau bungam laroi.
0: Kau bungam loi tori sibu lokta ki pasaba kataro.
1: Singpat lambi suro usik tanatana misu yaure.
0: Hei di, aku ingat si Ningsing biram meluai tera, pakat jadulai. Aduh, jadi paham tamu kandra basu. Ini mama lagi si dah sumlay badi.
1: Madu, mungkin mayum ni, mayum ni nanti ada lah.
0: Kari kumpada, sumna jad kerabadi. Aiki sasna tuh di, sum tebu sum suan tu nale hurak kari.
1: Chana thwegi matau shidani, ay nasak pangam jibasi. Natrabadi ay nahanahan kragani. Thabak haido pagi matang damuk lapu suyayda.
0: Iye, thabak haida ga. Sumgi full name, serial number, phone number, detail sing to. Ay ngundu iye ga karapipiram. Education gi director to, ay gi maruk nepa.
1: Kalakani haiba, ay di kaisu khalo jeda. Loi na CLP yu haida kaniye.
0: Full name dubu.
1: Pulih nem hai ba, puning huna pasabi. Sakti bani na ikai do na mono hai na samjin zare. Ima bawa na thombi bani, puning huna pasabi gi hindi tawahi yang biro.
0: Hoi, ay sukang jeda. Tapi matang do, adu madi kerim tu wapi do rana. Ay na toko panah pasin zare ke. Ay se. Sumgit laman, ya amna tole pemisah kaman. Isa senat hoi ke matang dah, adumna lobi ke batang dah. Laiki draba, apuk bima maa pao bu kao pungam lipasen. Adum ki, mamal naai draba kudul ni.
1: Ay, kunaya sibu, ya amna kizay. Aduga, ya amna zamba pun si maria lamada hingzagi. As, awang badagi ontara.
0: Kaya doon ngayon kakon taloy. Karigumba, pukning huna pasabi na singharasi o dapati. Magay kway digit nakna ba paknabarasi di mesarasi ni hayri. Matumag ay ngunda toklari. Sumgi mingdu taloy ni yawri. Pukning huba pasaba Nungai ba, om si mak na pulle ba som giming ni. Wahaya ni nasiapa, natrane.
1: Singa rasiga, mes rasiga sana ihai di sibu. Jotis astrologi ka suhiro.
0: Aina lari ka mata sum ting na kibuni ta. Ado, aidi ne, som giming si. Isil si na opung pan hai do ba pawa. Yam Pangu say.
1: Oh, minggu pangu hai ba, hai dok pa.
0: Hui ba, yang pangu say.
1: Oh.

0: Mono? Mono? Tumma po nang po.
1: Tumdi. Tumdi hai ba? Ay, hudok pa da. Ang angoy na hurok pa tari.
0: Nang na, sana to sinong si Pueman patagi. Nung kupit si Klado, mayata nung kiirik amat tapang dana. Kukwang na nagkakli. Ato, at asum daw na lao. Si, lao ba? Lao!
1: Nasaan magkay, kaday na sa piru magi. Sana to'y nasu, tumlam day da papadi hay na hanglam ba ni?
0: Hugzik siya sana to'y na ipo, hangli pa rin eh. Ay di, mamagi minong sipang patagi. Ay po kaokra pa rin na kalore.
1: Papa, wadi hangli da. Ado, kaday da po, lay biru magi.
0: Lay kol da. Lay kol da pamlo pa ni. Wakalamas mong kalupo. Lekol da saati bale rang singa. Un sin na tuna. Wari sana rupa. Nga siti. Makwe ke marul su kanglak bakum tauri. Makwe na ingon da. Kari kari no yam na aire.
1: Kabi amu on kiniko.
0: Haipo.
1: Tazagi mai tongse. Naminika hayrak labadi. Ay di mangzari.
0: Hayroy ta. Miham na sakang bakabi buti hayroy ta. Subna tangi. Mung hada na pasabi. Mit na nokbi. Saktam sitak ngaw zapani. At nangi. Katuk patamoya tutabu. Saita zapani. Kada sangsilo.
1: Risi bi bandaki tapasya kahin kibi lairi baki apsara urbasi amuk uyan kiniko nangi machin thoraba kalamna
0: ai kalamna
1: hoy adubu egi pi nung dagi risi stringa gumba isanu pa ama pamba suliti
0: simba
1: simba Adunani, ay ni isa sana to'y bu nung siya na kondo na tumlibasi.
0: Ay di. Ay ginug siya baka. Nakakinug si Pipaka. Ani na pula ba nung sina bahay ba tugi? Kudam mamatang di. Ay tamlam ba pami?
1: Nung siya ba? Sana to'y dagihin na nung siya ba isa ato pa amamuk pamzadari.
0: Buat ku di maki mamal, pangdringai tadi, atang bani. Adubu, pun sigi mamal di, luai kerba, mang kerba batung tak tanglakan.
1: Asam bani.
0: Aisy, mina di sel paire, napal tau hai nak kelam kani. Adubu, ay napal di tau di. Aisy, ni mana bukbi bani. Iming sisu, mina tuan bapa. Apam nungsi ke mari sisu, mian magalai napa mari. Aduga, ain si bagi mung pamyau bolam bidusu, mina bubi ke dori pan. Masih debu, ain kanagi kandu namu napal tau ke dori panu. Nung mati wakal ke bolam sisu mangkini. Kalak pihau nari bak cang polang sisu. Kay tanaw wakay kini. Punsi siya. Ngay doon na sana pa ni. Ngay rihay ba kang tanaw. Ato, ngay ba kiyawa pa kok na napa nangga mukting na rin.
2: Papa! Papa! Papa, kaya ginunang na itong maganoy do.
0: Ha? Mang, isa po ba si humangag na? Ay, taibang dito na ito na. Mang, disu, manglak na rurito na.

0: yamna phajaraba isei sisu tamine tamo maka ta jarak poina akoi tamo de khangjining ba se sahi amada tawiri ba pharmacy dagi sel ase kyamu yamna de lakpi haibadasu wali sik maka ta koina thambi
1: khoi je sapchana makti haibadi ngamde maramdi ngasai sahi sahi gi kum kum gi haitare ikang thokko matam dagi ising isau thokko matam so dum lai adubu chorangna dum laktaruk taret kumbadi engonda dum lai haitare
0: tamo huji pobada koi ngama sa thada biriba si sahi kyamu de subira
1: ai je sahi ji kun mukti pharabane ado yam chauna tawya bagi kano lambi je adum leide lei adu bo akhoina hana degi akhoi gi sa gi lam je lairakta ba haitare adu na sum yam na pikna sum hawrak pani na ningbadi thungde haitare lam ji ki matang de dekhona lam ji am dar ka lei akhoina ngam pi thambagi oro ngam sa ge thambagi oro tongan tongan ba ngam khal khuding makki thambya ma phom je ingon da oide yam na pikpa da yam na khoina wa na khona jaraga adu mai na lam je tawraga khonai haitare
0: koi tamon tawbi pharmacy he na pak thok chok thok na to bining ma gi apam badu ni phong thok previous tamo hauji phaw gi lai ba sahi kun he na sanction birak la ba koi ngami amoi na lai birak la ba matam si dei da koi lenga ki mai ke da gi di kari karam ba khudong chaba sing ha jaba ta re masi di phang ba lai bi khre
1: hauji phaw badu di lenga ki oi na di thajong na yam na ka na amat ta phang badi lai te hoi mayam ji si hona ba da dum kana tor ba su ya adu ai gi oi na di kai ma mata hauji phaw badu di phang di
0: sahi kun he na tamo na ma phaw masi dei da koi farm to bi re hauji phaw gi lai lambi si dei da imung manu ngi makai da giti kari kamaina tawita ma
1: khoi se sinida utaruk se nong magi akhoina ima su adegi ai su akhoina dum mi gi khulang suraga do minus yangwana hingak panina thabak se sururaga simai sa sum hanminare hanminara kon ayum yor kwai khong ko chatting thwe waro banina azo ima daina hai ima akhoi gi lokhom mam tang leira di yam nongai ni da haina ima daina thamui seng ai kappa ga ima dai hai bane ada ima asina chu e bungo nang na nang na choi dana bu ningu ding adin nang choi dana phangani nang choi dana nang na puning da khancho aduna ima na su nang onda bol pirisini aduna isana ning bada thungbo yo na ima asina ingonda hai hai matam ai yam nga gi hai tare adu main tora ga ima ga ai ga je wa mi tara ki hai tare isan pizi su yam wai isi su yam wai adu ga makha ta ba ching si ti na pisak pisak pik pani na moi de ka su khang ba na ti adu main to buna phone rak padagi mi na sum sum nung sibi ba haitare koi gi yumthang na ba de gi koi kero le kai labuk thang na ba jing nung sibi da gi sumai na koi se lau khra bandho pai ra ga lau u ba khot pa sum to ba haure haura padagi di adu main to ra ga ina maru masa am ga yau jare maru masa se phange chani chani thang ba ne matam da polishing tara phange polishing tara as na injil lama lai ra ga baba na to ra ga pukhi masa masa khara lai ai makha dang ma nakam aduda aise adumaina nga ispon je semba horo khibane adiyamna nungshibadi ngasai gi imana pipa borto lemna mangde hosik achuba haitare mai pakpa aigi yamna lam lejidraga su leiriba kharasina aigi marang kaina ina khona jaba ngamjai haitare matamda sungai lerambanati aduna imana piba ipana piba bor haibase kitngida khoi lemna mangde haibase hallamanjing na hairamase yamna chumi aduna ai hosikti subam namam leidana khoi sumaina wana khona ra koiraga su hosikti khoi di subam phangdana dumaina leire haining
0: hainari bani tamo ima ipa haibase di mitnu bolaini ima ga ipa ga thamoi sengna masa simunung sibiba khona jaba aduna ngasi di tamo su yamna manga leiba adugum laba koi lomi ama oina ngasi di leiba namjare yam nungai je tamo loisalakpa sidi koi lamda masi de leibirba lomi sing haijaba tare masi dai da kari karamba wakhalon sing di phundok piningi koi ngasi ngasi maksu koi thawak phangdre haiduna laik lachu tamdun leiraba naharul kya ama su adumak leiri masi da aroi boina tamona pibining ba wakhalon du su than
1: aina haijaning badi koi da ngasai gi sarkar gi thawak ngakta taudruga su koi adum hingbai sunglei leitra su koi adum hingbai maramde khoinabu tanbu tandaba tandaduna khoina marambokpa miimabu oiraba khoina yamna thamoi sengna khonaraba di khoi mai pakwa mi sungjo soidun oigani aduga imai pabu khoina hek ishormangni khanna adumaina khanjaraga khoina tawmudari ba thabak khudimak se imai pagi ayaba lawraga adumaina khoina kanna khona boi taragadi thabak khudimakta mai pakani haibase aina haijaning
0: yam nungai jare tamo nasi mai paklaba lomi haiba thormasi gidama usiwa haibalamda masi lakse bomtamda nga masabu yamna mai pakna putho piriba tamoga unaduna ngahak wari sabagi tanja pinabiba tungi punsida su nungaiba yaifaba pumnamak oibiro haiduna akashwani imphal gi makedegi tamobu hanhana thagatpa phongdoksari
1: aina su all india ri do imphal bu ngam khailaitana thagatpa phongdoksari